0: sanata ne batan zoya yita setang ngalala ni tugul ngalala na tana ko speaker Moses watango la ko ba ka ga ita ta gle bane na tana bara bisha kigil bane wa bunge agongo ti epchine ji tanga sartana tai go go tinya ko maguni speaker Moses watango la wanamga ngalya ndani ita
1: na wapeleka kwa rais anawapatia kila mtu barua 10 za walimu unasikia wameuza sasa kama mtu hajiwezi wewe ni night nurse vile huyo mama alisema na unamuuliza 1400 umpe barua ya walimu apatie mtoto yake hiyo pesa atatoa wapi that is immoral na hatuwezi kukubali uongozi kama huo kuna wabunge
0: na tago ngalale na ba speaker Moses Wetangula na tanago ngong koma gole ngbaraina na tanaga ki gwachu kando yu ta enga sarta na tang nagarara na ko mai much ko koyai ngore ta na tang nei ta ta baraina ki ata ke bagasi shan
2: ege ta sta tu len ki pagen ge ki bwatu ngi len 25000 jaba chi tu la ma ki tu li yanda gonyo loing ngoing ge nyuru bik ta manoksi sit yo na bjei dul tu chi tu 25000 kenya shillings star 4421 hash ke ta sta hen ki pagen ge Enge gas kansela John Ruto sige bwane in account in Nairobi gewege na bonande ungin wagi tinge gai gai sta genyurun bike chang chang ngol also kansela John Ruto in wagi ti jivup
3: jamge bisebe ti magere grono
2: bi bai bai
3: ubu ga sai na lechi oro bu ne asu ga kira ke dogo ngala da watangula onyo ne ngalechi ngolo lo watangula ko ma ngala alginde amudi ke bai ke ka kite awo kamanna guti ko batin ki ne yere awo mo ne mara ko matugul ana ni bari ye ji ne more na lage te di chugu mo mati ho ji dali ni ni te mara mai nai le bara nangi go ji bara nangu ne bidi bara ko mi ki ya bi ki go tra te mi ne bi e je twa ne aku kwa ko go ni go le o jem bi ki go ji ko ne te ji ji yo kwaldo amu gya agera age negi tugo gi en en dia gara chingi bana karta age o gi gi maung gera ga gi gya do blape tu bara ge moi ge ni to ge ni nyan do blape ane gi ni o tu ga membi to le to mo to mo ya ni go gi po gi gi po gi ro ni di gi o to en ko ba te ko le ma wan bi to wan bi ko wi ko ma ta ge gi ane ko ngata ino ko to su le ga ko ne te bara di ju ko ba ko ki dro se ne di galak ko ko ki na fa ko nyu ko ibo ko ne ju ko ko le ni te ko ti me le taru ngale ju ko lu ge ge le na ge taru so ni tu ge u jande la ge ne e bi galak mo le noldo ko ta le o o ngre ta ye me ge mo ko mo ngu le bo li ge ge ba ko ge ti na u ta u ta u re so su re te ne ni e de bo re ko mi ne ge ro ji ta me ji ro ji ge ro se ta ye le na ne ba ze ko ju ko ji ni ge bi ko ma ga te bi ki ne ne bi mo gi le no ma re ti ne na ye kwa ma go go ko na ku mi tu ku ki ro ro no e go ra go ra mi go ra ti go ga he ne ni ko ni ma go ra ge ma ma ni te bi ti go ra ti ni ko ne ko go gi go na mi ji ba ro no na ye no go su lu ga ji sai ti bi ton ge a go je le o so a ma mo go go ne ta mu ki an ge bi ti ja go bu ji ti a ko te ni to mo te go je su te a so go re tare ko go si bi jo te ki ne ge mo che no nge te bi an ga ki tra se bu go ji mu ga kage na gele tore to ke presite ko iba ge ko na na ba se u rote ogwan amuri imu je ko si ko dae ko dawa di je te fae i ko di ma je du ne gele le siasa na moro ko komuti i gele le ge ko je gila gila wo ti age nga age nga age nga age ko du ro ti ne siasa ko ro ko wiri di ge mo ni le abara mi la ko ta ba mi e mo ko mi e ba ge ne go re ta ge ma ti ge ti ol ta age nge ko ni bu ti mole le non le gete beste mutu mo ko go jiri tu la ke ni go banga ga ri che go jo de a go ya en bi me nye we ma ko ba go ki bi mi sen ti ti a go ri tu jo ko ni bu ji ma am do ti ni jo le ale jo ba re so jo go ti jo go ngale ya ni ne bi a ti ni a ne de ma ye le bi a pure so ta ga ko ndo ti tu so de nyo de ko go ndo ti ti ki a ma go le de ti o te si a ga ko yo ga bu ngale ga ga ti ne u ro ga ra ra ni o ri ti ri abo ba sabe nywa de ma to ta go ndo tumul nga la go nie kerge a go ni bara mese jage ga bi ab digir bara ma to ba no o bar je bara ne mi ara bu lu mi mo ye ne president ko e go ndo ni mi gile we no go si ni ngale tu go ngala ma to ba no a je u politi go ndo se ma ge na ge le gi mo
2: bangai
3: ye wa ko president o ba bangai

0: Asante sana Vicky Brilliance Madarao tienda nato nikago iteche daigo shaka ta daigo shaka tamanak CCT adan dito galinda
1: yes
0: iten check in confirm location agi mwagi jile itile tikitita ino nago angna lecho apchi nige mudla gogo basugul
1: yes
0: mangan gotogo indo itaye nungunge yeah tosko ibanga degano
1: ago ingeni le bichon bichon bichon chomba garise kana ko chomba bigibigi
0: yes
1: matingo amindama
0: kabisa
1: matingo na mintama gurgegere imuti loga school mut majinga banga mut embata eninye
0: bero bana atala kwet kuma miye bunago
1: yogo sigigo kwa gwa do longse loga risek anago bigibigi oger goro
0: ehe
1: ogo sine nang ne babigibigi lenji imuta enya mo enu
0: kabisa
1: eh
0: matingo ko loga kabisa tama mamia tie birta igona
1: El majinge nge birta ko nge bire gona gele gele na lagoregu
0: Nigile
1: no regun garon. Ele gebri gona. Ago gero ko kwe kasgari cho mi barabara isye. O chaga ngom nye ule mage go bi go u bi asini.
0: Ngo mut lago ke wa mege ak
1: bi. Yes.
0: Olandu go check in confirm location in my FM hello.
2: Ba sam lo.
0: Hello.
2: E amune jama.
0: Ki bye bye gabisan.
2: Amune ho pya le te la bani.
1: Ah bye bye.
2: Ko maga ne ku pe bin ni ta na ba mu ti lo jam.
1: Ehe.
2: Ego gai ma gai ma man ko gere ne garatin poda poda ne garat pagit ko to pa kyuno
1: ehe
2: ago de lo ga nyango ngo yo ke ma o mi ba ni ta ne ga te ta gora dere ba e ni lo e ye ki mai ngale ga bore ko yo te ku sip kora go mie won ti ma di ta ja ri se go
1: amen
2: oi chama
0: yes
2: amai to wa nguno ndi mi saend mutulo komi ndani ai bato bi tuma ma wa toto ai fun ko e je ndi mutulo wa nguno
0: kongo ai asante sana check in eno limbo conference aginye
1: soweto chebirbele
3: o mune
0: ki bye bye
3: kongo meeting ana fasin ni karu nguno nagere ko tuluke ni met ko kararanin kapisa ni ki expect ni rota entire ngi bendi Kau kerja bang ni tu kira mawarolar ni tu ni nuliat cebir beli ni lebar cima be ya. Kau cita kau tap cita ni mau aku tangi nampak ni nampak ni 3000 liter. Aku tap aku sepuluh ye sepiyo no nampak to to pakai ke no kau tu bukan en family kan kau tu jual tak tar gule say. Lebar leleng cerita mi bicik ni demi bicik ni cerita nani mahu tu nuna tu nol tu tu kau jual no. Kota luwe jijon namun ne nang ko kae me to tam ko muwa po tiem le gule jijon ko tor langat ko nyukwak de nyu gule ba paro nem ki bungo ko ko utu andu ge en ko ta ma ta ko ma miet ma ora ya mo gi le ke ti ta nuno ma tu ma ti ta ne gi le ke e yen da ge er we ti na bi gi na je ma be no ne je bi le yo je ma be yo ti ti ta na ga chor tu no to tu gule ko nam nge ne bo ko mo ti nga ski uran so eto
1: kongo
0: so eto asante sana ki bendi ge nyoru no le ane no le bo studio Ako kakilengi tiyo chia katuko limache iset
1: Yes
0: Nafasi nota negarara ninguni Nenyol jin gonguni chili tiyo star
1: 441 hash
0: Malazma kibuwa tun Yangati yangate se tae tiendago Des tae kikatike Mibi kete se tae kunyoru gil jin eno limbondo nyo Ngengaloli Akere patia bled michi Eni ota nige gure na Simon Simon koka tiem Oka tiem ay Simon kom nye Simon Agere ka atiem kabisa wajil angwan.
1: Nina o Frederick.
0: Ako agere tinye 20,000. Frederick, agere ka atiem kajil muth. Ako nge ngaloli Frederick. Kutinye agine 50,000 shillings.
1: No, Jennifer.
0: Yere Jennifer kajor bonus nipo 4,208.
1: Kutkoto miyato kisit. Anakotogari yato minyoru ke marage yata gichilil. Kukani yata gichilili. Kukabokisita inunu kwa kinde umpesa.
0: Amache icho tiyota nguni kwa kechili kitiyo star
1: 441 hash
0: Akuna mwani mwakse tuku uchu tuku Chia ke tuku lewe ndi itiame nguni Amache ni itiame ina ile 20 shillings ina ngung Kwa imu iku kwa nini 20,000 20 shillings ina nige riko 210 Kwa imu iku kwa nini 50,000 Ni chini il 50 yaku 20 Kwa mechi lili bonus Angina lewe ndi nyoru Michi tena wakira atuwa nyoru bonus Nibo 2,962 Kikure Joseph Michi tayini angorani kwa nyoru bonus nipo 13,180 kikure Joel so ako tinye ini nguni yo niwendi isete
1: yes
0: seta kibora kuma lasma kibuwa tuna machi ina ikijile kuti tinye siling diptem ako inge nile ibo angaji nige ngalega apsukul mami ored nero isi nipo angonin kosiri ichil star
1: 441 hash
0: machi itiam kitiyo
1: aki
0: kerchi ke kemagene ngalek chechang amache ityem netai kotichilil iketchi nebo aeng akimuite igerchigei kelchin noto neiwendi inyoru en betutab raini kit nebo maana kityo ko iger ile kechil star
1: 441 hash
0: matikas biik chenyoru kelchin imuch iigu agenge akinye en bichoton Mobipol ko oret noto nekararan mising nelenjin imuch inyoru en betutab raini nafasi noto nekararan mising nebo iboiboinchi skiza tune choton chekororon skiza tune noto ne inspirational motivational jokes anan ko bible verse yote letter M letter U anan ko V ko 23175 ako kiyokto ko free makiyotin kiy agetugul
4: Kemo FM Song of the Hour

0: që të setaj e në përorjet ak e me tap kënja. Mitën kipsalbej asikogonin kwangutik, niko kwangutik ap kipsalbej e në bustajat e në emo FM.
1: Agenge, kebe ndekwe kwangutik, kenjit kwa mama?
2: Kenjit mama, ko 2009 mwa uti ayue.
1: 2009 kwa kenyona ayue tenyo?
2: Kiko na mjwa migori.
1: West Nyanza or not?
2: Nyanza. Kigizi rejeshi. Kigizi rebi KDF. Kujoru wa jisiri ni wae kasi kwa pchishi unba 9KR. Kuleja kapsap salbi ngotitia me kapsireti niwe kumwagisiri na mu chang ruwai.
1: Ruwai nadie joza?
2: Ruwai nadie
1: joza. Kukiki kwa jisiri?
2: Kuleja kali ya mabiti ya mune elemiwe.
1: Mamuja biju.
2: Mamuja biju. Iwe ndiki wancha. Wagi saa kapsa mungu ili jipto ya tuwa gili juu. Ameje nga nama genga asuru. In Migori
1: County.
2: Ya ziro linbaso ne kazi juwa rikte kapsa Migori. Sasa iwe ko in kumate bali jangalega in kitambulisho magina ya kulijiju kumabali.
1: Mbaka sireni?
2: Mbaka sireni.
1: Kulija pana omiji kitiongete I7 number jibaji agi 7 ile mecha yamboy.

0: Amun chome ketesyon ye bimo. Ongetoret kai mawai.
1: Kongoi weki.
2: Imache inai missing kabatishet nekonin kelchin neo. Tebs inai kotetutiet neinyoru walutik chebo tebutikuk tugul chemokyinigei. Kasarta nebo kowek lagok sugul. Kero, mokchingei lakweng'ung tuguk chetitotin asikoboiboenchi somanenyin. Tos eng tuguk muut chemiten yu ko ata chebo kampunitab Pwani? Chemokchingei Sawai, Ushindi, AfriSense, Detrex ak Onja. Olchingei products ichu tugul ak inyorchigei konunoik cheichegen. Asina chechang komekosan tetutetab mwa kila karon. Jumatatu agoi komut kasi, Pwani back to school. Score 5 out of 5.
3: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
4: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
1: Alright, kita setiap boleh pola yuta ko imo FM radio na trending pergi tap kalian jin. Oh iya, hongi gil ke agrom kasih kapi sen. Kapa kas tu ku kimu era iya kapi sa. Ku kata kele kita ni disconnect ni awak ando ikhya. Kita gigi ko ingat jeruk. Kepate kini jama muaya ne. Ago kira jama jama amuaya lain hongi gil ke. Ee kongeteke olimi ji chengi ne yai aginet kegi ne gye ne kitgin no te ne mut ko sarun eng bitu sheke buane o gero le ma maja me gye mi e raza yo ngelenge me jeso ko yasi moshe mo gan jorwana me so ko yasi moshe kini ne ne ko to mamande ko lazima ko geta rela kwana na ko persi me no lakwet ne ko ko so eta ko wat ko mo meta lakwet kitor kitore ti lakwet so bija o sama nge jero ing Nandilis constituency ak Olesos ward kaw kas la kwet oligio jet 1080 ngay ngin KMTC Homabay kay gay onge megan sure ke lengu kwet terk sasam amuya te la kwet sukul tare mbili ko ga ko nam la kwet ko ga ke leban rabishe ke la kwet ak ni report na bay nsa MP Nandilis ne gura rap sawe at ka tie ma jeng lagini mangana la ka wano ajenge kabisa jor wana tan arab sawe ago aso ajenge kora jeb kulai nesa mengajare ago gora meja asa jenge sitting mp na to mp ne mi tenga jare tenga nguni ki giru le kitore tu ala kwet mo ki metala kwet kuno ago yaka ko sam la kwet gori kuno kuno kitore la kwet ungi kilge Ito mi wakati ni kikitore ti lakwe ni kipaparingo. Aro moga se siap ni tum kikiri. Maana lo kikuri ni sukuri ni kimi lakwa ni. Aro ngura mogere lakwe tu li kilike kapisa. Ngu mi form ne form 3 ngu nois. Ngu mi jisa panga nangu sawa in visiting day. Lakwa ni kipunu kildo kwa ngete ke ngunyumbara yun. Akwe kaparnet kwenye ni sukul. Ara megere mamu ngu yaga ikilge jita ko ya ta ku magiri magisi sei yaga ko lal mat ge wa che gele no yo saru wa mongo tul medit e mang go tul medit ir we gi chongo mamu wa gi wa ara megere la kona ga wa ago kidareti na au go sabna au ko sugul na mami ngala e ajin ge ngala ge joro ngala na ne sobe ge ge testa youtube ko MFM

0: jamga diga sana ma waya
1: desta anyo rungu mnye
0: amune no bona ramye ma waya
1: garara na rabe kabisa matire ngal
0: kongo misin ma waya ga ine te chini chini ko kaso gara ne gele le mache ke tore mache ke ma kongo ma waya amun kiri na ogi su bororie en tuku checha lenge ngala lengo ma waya ko gi sab chabi ke muche ko sin ngala dengo no tane ko ma jar ko na ase age mokini gondo chege tinya kwalu sha tuku nda mu ko se ko yonga ga skora chi ne ma chege ko na de ke ya nu ku le lue tu ta re ta tinya na o ya ne ole ma waya ta yu ga ke ben ku ni ko ma ko na ma le ga bon de a tuku checha yonda se ta ge to kini ga le ni shi en gondo cheche cho ko nge ngolo lingu ni ma waya ko bi chu ina ko na ile ko na bo si sha ngu ni amuni ga le mu cho ko tya bi ga bi ni bare ger ge gonu bagal bagal bare ger ge gonu gonam gonam da ga gyalo ge ten ni tu ke u cho a ge ger chi to ne ga ya na fille che a ge tore no ton ko gara ran ko to mo ke ti o ton e na vas ne ko ti ne bi chi no fa bi ya bi ven di ge toro ti ne gi ne ko ya ile mu che gi ngore ri pu nge ngala lingu ni mawaya ko ge ti ngale ga poste ge ma che ge mon pres ten ge le congratulation amu ko ge ger ko le mi chi chi mi ngwa nyun ne ya ga gi toro ge bo se poste te ko mucho kwal bandia mucho to temin bare ne bo mingin kuri bare ke ko ga bi sabe ne garara ago ba lo ni we ke ko ko sungu ko no te tia ron no te nga le che che ba ga chai ne ku ni ma wa ya ko ga ko to ke ne serkali ne ba penya kwanza ko ko na gi ne ko to re te kamun ma na ji o mi ten mo ti ko o mi ten limba ge richo ko mi ra ni limba na kuru ki ke re le ba isi o ni to ne ko ga ma serkali ta penya kwanza ko ri chi chi mi ngwa ni tuko ga mawaya chekite bege ane go wa mi ore ono le go se mar karin mawaya ko mi teno limbo taraka de base te go ga mu cheto lakini no wa ge rungun mawaya go no nyune no re to go ge re ne ne te sa e me ne mara u yugo ke nyur bi o ma go mi ten changa moto e mo go re ti ge ne oto ne ne gi na me bi ga puti gi na me ne bi ga bro ri et sima gi ote ni di inyo ga sa inyo ni inyo na long the way go tur go nyogo be kin orahan wa guru ko riger gara yoten kuma go tereng ke inge be re ke bunno o bar ge le ni to ben go mi biche gi sikon nam sergali sa go na gi ne gi to go go no ri le te na ga ko nyago ger no ton ur ga nya ta go nyo sibu te le mwa ki ba ki ko mi biche gi investa ni go ro tin we twa ko na le go sop to bi ko ma ja nya ma go uni wan leader che cho che mu cho go para la sen go di che bunno wan leader che cho mps chema tindo ngalale ne muche ku baisa pichu bagenge kimache kitage be mawaya ge tebe ge ge ne yongi bendi ge bire kura wan gyalle tutu gona mbichura bi ni ko baishie amu gyallize kale amanyo chita go bzera ago mago le ene le go gaitano ko awendi rawa wale checho ko ibar ge le mamache bichu mawaya go sob chobi gi ase ko mai mu go go che an and mouth so go bar go chama bichura bi ni ge dai ga ke ba ongo meet ground kote siasa ngun tipo po men mawaya ku ye inge amaje na le gonge ti ne le chebile ni yon tutu kone tingu ne che kur gone ni yon na sele ta wakile ko ko ka benda tichu ang mar magar na ti ne tinye ko ko tore ta kamon mana nji kimache ki tage ku sko age tebe ke siasa che mi ke le ta kini gano so ma ki tyo bing mawaya ago para la sendi ko bi ga na ke ga na ga ndo na te te lo tipto ko bai mo ti ni korone ne ki tu kebe ti erande tutyane mawaya amangula ngatunde mye abolene nangalolu ningune nega sagari chekmi Nairobi hoga ke baadi kecha ngesibe cha chekmi gari toro no konyite ni cha memo obai buru ye chiki to jipita tutyane mawaya amune lotwa ke gonde sugul kimakinya ke cheke bende banda nemye age sochi ni ke bagenge amangula ngatunde mye mawaya
1: konge arab giring
2: Kongoi mawaya, ya mune mawaya.
1: Ajame kei?
2: Genda ano sa mitora o.
1: Nyo, nei, kakame te miku miyana kukune jungu laba wa singishu.
2: Ale, kato kumelei?
1: Aja kule, koko kile kia mura, kwa kile kia churuku miyara aleji genu. Ako, ngotkea metuwa ya kume indisu kwa mi, sike ni nye sibu, laini kale ina kako namu.
2: Owe, aja maya, ngote kubor.
1: Iye.
2: Arai mawaya kongoi netai korokyo mwale jorono kyuge sami ga Stephen gaba liyalingi bledi taun agarabro di safe almeja le mu kyo barwanda kogo nenywana ata kigure ngilere